Surongs Mutunji, Tungkung Tungla, Tupi Arisa Adon Atimka, Yungan Bogan, Rendrit Renew Un, Kususa Achibutiol Un Ing New Songrem, Go, Ongmit Lak Songmu Lam Servo Kamri Un, Kusu Sumnong Sumding Lam Sumsu Atim Fuding Mo. Medium Whip Gyonit Sakati Samtap, Dik Taroko Kyok Meter Band, Then talk cut gyo fully safely kilohertz meter band. Then talk fully gyo kukusa samte fungo kilohertz ka ari namvong sut kong tuksa napun sa mutunchi tungkong tungla tofi rilam yokwa mao. Tupi aririm rinsong nun FM Kanchenjanga gyo katsasam megahertz lamla senong kutsit nimo. Mutunchi pohotak namkur. Tentrok nit gyo samsa filitip trok un nam namcham lavu gomu. Ulumdu, migdum namkur tentrok nit sa nitip trok mi lavu sa tsu kiti filitap surong ung sayak gum. Atit pika kayusa sijusa tsugi nang sing namunsa tatsut fili sa fitbuk linon de tobu dun tonimu. Rong sing zongdu surong lagu achi rin renew. Song sakam din ka atan tham din sa lep lep ka vum sa punol la fusit ni mo. Ari nung vong sut gong tugum along senang ham nap mun sa mutun chi tungkung tung la tupi. Lodo lagu rin renew song rem tupi ari ka sum su mat lung tupi ari sa hanfron bu vum sa punol fu vamu. Vum rem jo binong tu bu ni kumor pun rin. Ten chiring rong kup nun. Vum sa chukput na lishu, surong sa gachu, senong o topi sa hanfron bo vum punol rem ago sum sa dipka.

Gumorpun rin ten chiring rong kup sa, nyumbu vum arisa lip ka ren renew song sa. Gumdun ka atan tamdun kat fungan mo. Tamdun sarisa thakpi rini ahit ade nyot yuk muhu chin tsu lon tong sa. Along jip nongu tamdun sa yamdun pong. Liang sugdum lungming tam areka itbu debu rumnan namsim numbum new satun ka azuk aryum matna itna thothubo ait adi nong ka ngak nong gong sachuk lavo sohor kirdu pongsa achir a omnan kayum hud un a om bongan gong kung panjok suryu sugor sugna ungmu ungkup tuksot tigbril pong kayu satun ka agyap aryam bothubunimo. Machoka lingat gong ayit adisa akup song satun ka sathala hiya fat nong makut sibu ayit sa gyuzut pong gomo. Olomdo rumnu kayu namsim nyurim sagdum Areka ait adi matvungum un kayu zunu bamshong tunka yuk zukachu namsim nyurim rumnu nangyong luriksa depka zambuling liang areka ait matvungum ori nangyong lurik tapnu

Hayım, açım nam doka adok anot zokşu. Ön, hayu sa mızıga mızık kısıksa adok pong zoknu mıvıt lok bunong şu. Senna, ya, kayu sa ringan song yok maçong kala amiyam ın, azom zomtong pong la mıvıt çin tıdunu akını. Zuk tubu azom du. Agyap godom mat vunsa tindok nu. Matba hiyu muvuchin tom tubu gum. Olum du mat nu. Bifong tampot rimpot zu thasi bu agyap du fanto pong nimo. Uri pong ri shu go sin bifong. Nong ka aman calories ngunchio. Bifong. Thampot rimpot pongsa juice zuknu la thonggong la ngunchio. Along gu kususa atan thamden arilomnu linko ka thonganmu. Ore shu nigosin kayunu munchi arok thongsibulung shurim kam aman thomgatmu. Tingsong aloba muduk muduk sa du nyetpong bird bunon det mo. Une mat ba kayunun khutit to dom rem un to dosa akup azon song rem bifong thampot rimpot zo sibu tha sibu achim nam lom do lungshu nung mat gachyo. Bifong nu kayu sa mzu ka agyap nu tong mamat ni. Uri nu mat ba kayu gun nu bifong zo sibu lungshu mat ka o. Tadu sa muvut rim, tadu nudu chako mat ka o, atit lilang kusu sa atan thamdan rim, abidu thoban lodo la, rinsong sa bek ka vum arifliot ngan mu. Vum sa tsukpot na lisho miktap mu, senong u thupe sa vum punol aririm, rin tenchiring rongkup sa umnyam do ka.

kumorpun rin tenchiring rongkup sa nyumbu vom ponol sa lipka sorong sa mutun chi tungkong tungla tupi ari abidulung chonglung rin chong sa beklam gu mu shooting mu.

bay hep mo ang kusong kuleksing pungla bay. Kora akin pang bay tourism hep mo yorik parik patukhe ha ang pungba pung. Akin ten hep mo latha langik ma lam in emibong nen akin kapya lambe re chiambo pung sumo I himle chiambo pung kakmu Nanu kotna tajing ma chiambo pung kheli chukule afalisang proper planning nu responsible tourism chukma kerek mule yek pa pung. Kankarek noba pung goro abangi yang nen nu sakthim in afalisang sepsing ang yungba pung. Kahikiriki kunum mu gathe pap ma kutumbale sukhim ba pangbe tourism ile yang nen sakthim in pangbe rin. Takyudim hingman le no ba experience jogu ang pung jogu ba pung kale niwasu rokmen ang kalin yangjik o ang thobo katuba ketuba pung yamu pangbe songjumbo o ang kusong lesu ang ketuba pung kheli chukule pangbe hepmu tourism inta ma kerek mule yek papung alukharak agipsungla abache sabjing jure ala yamu ang Robin yak tung le ku ikla o samlo thi khep sum sa dum

Kanbyasena di ten ngacha tamche i lemna dechu. Di kaplo ngacha ki kyongkim chuna chokpo chik di michulo sungkyap pingu. Ngacha ki sungkyap thakor loya nangu. Lung changmu na chen lo sungkyap pyagu. Sakhel tankenyen tato lela di tamche chomdi. Dina yochu kyabgo. Jung lobda menka ta jenchuna rik roram pya. Kalchen ki sungkyab di kenyen mathen bi nyenle sungkyab emergency kit nangle samchu men lo battery ta kalchen ki shokuchu heko. Ngacha ki emergency contact ang ta pyoso lamchu tago. Di ki thole sakhel ki drill ta awareness chokpo nago. Khim ta building lempya zogo. Ngacha ki le ta tiche lempya ti pyati hakogo. Di ki ten le sheshe lep kalchen he. Sakhel ta kenyen di na manju pa khanbya la khanbya mile dichu shego. Kalipya i lem na gyuti deko, juta i le tharing deko. Ngacha ki emergency ki rikchu lempya nyamlen nago. Pocho chulo roram pya mi gembo chulo ya roram nago. Ngacha ki nepo phok ki mi chulo ya roram nago. Ngacha kim lem na deko, changda ya deko kim nanglo. Ngacha nam macha lem i chuna deku di pyana ngacha lo fento chita ten. Di ki ten lo she yang lem rik chik in. Sakhel ta kenyen ki thole ngacha michi na lep sumkyap nago. Khim thakor kyo chuna sumkyap nago. Mi tham chelo ya roram nago miche dina tham chelo roram pinchu. Sakhel ta kenyen ki juta mi michi na ten. Rang ki yung thakor dini le ki ra saye flood cyclone ri cheshe dina parche chu ya jumchu. Dilo na jamling mangta ki michu ki tho. Tenya jin gyu. Lena mandawo tenche shing tok mile miya mang jin ten. Di ki nepo mimang lo phok i thamche lo kale phok. Sakhel ta kenyen ki training ta i le leta na deko. Khim lobda ta yo kyapsa. Mimang ta na zacha chuna lem pya deko. Ngacha ki ang chu titi jako. Pocho chulo katep te kol pyashe dichu labgo. Mi gembo loya gyu machu khelo roram pyago. Ngacha ki chu chu sabe sam thamche bag jako. Thungbe chu nim macha thungo sam choya lem heko. Lo ta men chuya bako. Khalchen ki shoku chani tidep kola ta tompu tompu kola dichu bako. Sakhel kenyen ka kalo fok ditham chenga chake tago. Sakhel kenyen chi ra pham chu nyampu deku di chi ra lo khoye pe ten le chu sam ta men di chu bako. Lem ki thole khim lem ta khim lam lem ta dese i leta hego. Khim sabe ten lo ri ma che sa khim chu kya bupo duk. Khim chu din lo dem chu manzo go. Thakhar chu na shing chu chu go shing chu kha thap chak mile. Kaje chuchu shing lo sungkyap pyago. Dina ngacha ki rikse le gyuti riko chu lem lem thonchu.

0: bat platform sa arim jertap mat siyong gunran mat nung tubo ni mo. Surong sa sutlon, abido chong mo.
1: Di, lungte ka gato yin, ta nyansin, kamasura denso pa ki piusin yin, samano.